0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ballroom on 1!

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw.

0: sin favorito o a manok na osa. Masigaw talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Ballroom on one!
7: Ballroom on one!
6: Yabba!
8: 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, Maria.
7: 1, 2, 3
8: Un pasito pa'lante.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
7: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
7: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
8: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Ira.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Ira.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa Ira.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
10: Ira 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
12: Si Salvi nga. Malatyosa ang ganda. Dahil sa Ira.
10: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
13: Beautiful song. Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Listen this Sunday, Sunday's Best, featuring the Beatles, playing all the best hits on Sunday's Best.
6: Something in the way she woos me.
5: You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarkets.
7: Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Batata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat sa bayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay...
11: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 Soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. The best of FRC. Folk, rock, and country music.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: batata!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pag-abot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Sa

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday Old Stock.

0: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
0: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
0: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing!
0: Batata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
0: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
0: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
0: Batata!
1: Punta na sa pinaka

0: Malapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
1: Batata!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Sunday.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang bataba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Sunday Old Stock.
5: It's number one.
6: Hört mal her, ich habe einen Plan, ja.
7: Es ist weder gefährlich, noch ist es schwer.
6: Was ist denn?
7: Es ist fast noch legal.
6: Mächtig, gewaltig, was ist es, Egon?

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance.
1: Domingo po ngayon, magpumpong alas at sagot pong alas 10 ang banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, medyo tarde kidiit na oras. Ano, pero naghahabol pa kita. Ade, arog manangad ka. Kumsan, you have to work a little harder for you to cope up with the time. Pero maski di, maski tarde, maski late, tardi kidit. But again, the show must go on. Okay? So gusto po mag-participar, pwede po kitang mag-text kaya pong numero sa 0906-864-1805 o kaya po sa kuya pong messenger sa Jobon Susi Jobon Sbonto. Live po kitang ngunyan sa kuya pong malive po kitang ngunyan. Live pa kita nakaka-live. Ali, malay po kita ngun yan sa kuya pong account sa si Jobon Sbonto. Kailang pag-arog ba ng gadga, nagmamadali kita di. Dahil ito nalugod na healing. Ha? Kung ano ang sa tuyang gigibong. Ali, sige. Anyway, yun man ang gadyan. That's life. Mm-hmm. Sige. Dahil kung nakukayaan pala na di. Paano na so pag-live nga ni? Dahil ko nakukuha so pag-live. Anyway, sige. Tab-tab lang tabi ha, tab-tab lang. At pighahanap ko kung paano makapag-live kita ngayon. Dahil ko nakukuha na, tado ini. Pisilon ang naghihidali lugod. Sige. Mm-hmm. Sige. Anyway, our first song. By the way, so gusto po mag-participar, pwede kitang mag-text o mag-chat na lang po sa kuya pong account. Tapos si Jobon Sbonto. Ano po? And pwede mong kita sa kuya pong text sa kuya mga number sa 0906-864-1805. Ano? So gusto mag-participar, ang pakiurong ko lang po, kay puhan na sa tuya pong mga request, sa tuya pong programa, all this. Ang gusto sabi po kayo sa mga kanta, magpumpong mga 1950s, sagod pong mga 1970s. Ano? Yan ang i-accommodate. Aha. So, ngayon ang primero tang kanta, You're My World by Tom Jones.

0: Again, I have a dream. A requested song pala nito ni Manay Ilin. Ano, Manay Ilin, tabi, thank you. Ha? Dahil ko nakajantam, talagang I was trying to do my best na magjump, pero talagang dahil. Okay, balikan tango na ang satuyang pagirumdom.
1: Tindugo na!
2: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at

Again, you are the best thing that ever happened to me. And I would like to acknowledge the following. Of course, at sa kuya mga tugang, si Ote, si Salve, si Jude, si Buboy, ano, as in ansend ng mga pamilya. At sa kuyang mga mahal sa buhay, of course, si Judel, si Patin Curry, si JP, buda si Patin May. At siyempre, my one and only with yan, sabi niya, ang sabi niya, sabi digdi, ano ang pag-apod ka ang bunsong anak. Ali. And of course, ang mga minasunod, si Manay Lidbusar, Barliso and family. Siyempre yan, si Ryan and family, buda si Jigs. Happy Pista palang Jigs dyan sa, ano ha, sa sulong. Ha? 11 and 12 or 11 at 12:13. Garo 11 and 12 diyan sa sulong ade. And anyway, happy pista na sa natabi Jigs and family kay Adora, kay Litlit, buda sa mga kipangiba. Si Riman Kirayan, ano? And Jenny B. Si Raya B, buda si Raya Jean. Okay? Si Manay Ilen, banyastay ko nin nalilingwan. Ah, dapat ko tanong kadua nagduman ako Manay Ilen, pero biasa na. Manay Ilen, Banyas Barameda, Buena. Si Manay Lil Banyas, si Manay Diling, si Ninya, Banyas Banyares, si Cora Banyas, Buesa, and si Marikit, ano, Beruela. Si Rikman, si Domingo Boy Banyas. Then, ako na ko nahiling. Okay lang. Si Paling Ben and Maling Yuli Barameda, si Ma'am Corazon Bruces. Dahil ko ninalilingwan, ade, ang sa kuyang dating department head, head teacher sa Tabaco National High School, kan ako nagtuturo pa. Okay? And of course, si Ed Heidi and Manay Ides Padua, si Bationg ko si Badong, dyan sa pista magade, Badong, buda si Merly Boticario Cardano. Si Judith Borja Barameda, kay Chosid and Chaufi, si Pulit and Jane Brigay, si Manuling and Asun Bungat and family. Siyempre si Skenny, si Jolie, si Mark Nathan and si Mikmik Bungat and family. Si Fred Cabrillas kan Uncle Fred Carwas and Auto Body and Paint Services. Ang dating kagawad Alex Balingbing. Siyempre ang saya magayuno na agom. Si Honorable Kagawad Salvista Siu Balingbing. Si Mading Asunim and Pading Leon Siu Po. Si Flory Bicas Barsaga. Ano? Barsaga Bicas ngunyan Bungay. Si Riman Sayang one and only si Berting Bungay. Siyempre si Kapitana Tesi Barsibal Burak. Asin ang sayang agom si June na Burak. Si kunyan ano? Si Joe Burak. Nakaagumin sa mga tori dyan sa kabasan. Dahil kumanahiling. Kasi Paling Buddy and Maling Franz Cometa, si Paling King and Maling Saying Bertis. Si Ringman si Ma'am Clemens Burais na nagandang umanda siya. Okay? Ang tuya pong masunod na kanta, Solitaire. And this is by the Carpenters. This is for you.

Sa pagi po kang kantang yan, ang sa tuya pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Ha, pansamantala pong mamamaram. Alagan mabalik po, giraray sa Domingo. Magpupong alas susagod po alas 10 sambanggi. Pasalamatan ta po ang sa tuyang mga station executives. Of course, si Mr. Jing Monte Alegre. Si Mr. Romy Bolante. Asin ang sa tuya pong station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano po? Siyempre po, kairiban ng tangon niyan sa technical side and sa kuya pong mentor, no? Si Sir Manny Almuguera. Mabalik po giraray si Jobons sa programang The Song, The Singer, and The Anchor. Mabot pong Domingo giraray. Ano? At sa tuya po giraray na suday nag-i-play, dahil ko na-i-play si mga kanta, promise, inutong ko po sa Domingo. Alagad, ito po may mga request po kaya na medyo baguna. Kaya dahil ko po pig-play. Ano? Arab ka itong Lasting Love, kunya na ito, 1985, kaya po dahil ito na piling i-play. Okay? So again, ang ultimo tapong kanta, Love Me With All Of Your Heart. Iyo po ang sa tuyang kantang nagpaparam. Giraray, alaga, doturong ko, mabalik po kita sa Domingo, alas 8, sa good pong alas 10, ambanggi.

Hanap ninyo ang dekalidad. Asin Sigurasyo Supply na ato. Asin do. Jaya Enterprise. Paipot sa hardware and construction. Gun. Gravel and sand. Boulders. 3-4 fresh gravel. Dumping materials. 3-4, 5 and 6. Decorative blocks. Luvy blocks and electrical supplies. Plumbing materials. Asin. Gabos na klase ng semento. Mayon porcelain. Mayon premium. Steel. Na pintura. Mga yeko. Asin. Kulpang ina maya. Kung sa iba. G-cash out. Asin. Bill sa tawad. Home credit. Ato ang mga karato. Sinsirangan. At na J. Pwede kukuhas. J-Bison. Bandisar. 8 billion. Or magapo. 908-813-154-836 and 06-S.

0: Si va.
1: Mauna. Dola con la lungo.
2: Tu banayan.

0: birthday kay Alan John Alaurin, kay Maria Erika Bilaro, sa sabuyang pag-iriba, mga katindog sa Alimsog Integrated School, kay Ma Brunyoso. Asin, siyempre sa iba pa pong may okasyon ngunya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugod niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospitals, oy, parahay na ka mo! Aldaw po kita ning Lunes, day 1 po para sa school year 2026-2027. Bulan po kan Hunyo 2026. Marata. Sa mga katindugod niya itong may kamunduan science, lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagbumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure. And enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugod niya to, digdi sa Premier Distrito, Canalbay. Sa siyudad din Tabac.

0: sa segundo distrito, sa siyudad Canligansk. Sa tercer distrito, isabay niya to ang siyudad Canligaw. Parte kan probinsya din Katanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sugun, Masbate, probinsya Canalbay. Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangarap po kat sa muyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner si Manong Mani Almugera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nunca masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig, kasurug kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa Kig Kig
0: sa enot naratsada kan programang Kig Kig ang kabugtakan kan panahon. Base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa, southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa westing sections kan northern as in central Luzon.
1: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Dahilan po kay ni mga katindugon, ang Ilocos Region as in Zambales, madalom ang kalangitan as in igwanin mga paguran dahilan sa haba.
1: Si Bueno sa Kig.
0: Mantang ang Metro Manila as in natatalang parte kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay. Mga katindugon ni Guaman, paminsan-minsan nin mga pagdalom ang kalangitan, may mga lugar na pwedeng maka-experience nin mga paguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa Kig Kig.
0: Marata. Mr. Mrs. Oy, oras na naman tanganing magpuon na magdisponer ning pamasahe.
1: Si Bueno sa Kig.
0: Magluto na nin pamahawan para sa satuyang mga estudyante.
1: Si Bueno sa
0: Nini Nonoy Oy. Marata. Sa enot na aldaw kan klase mga katindugon, day dapat na babloy, day dapat na barod an ipahiling kan sa tuya mga estudyante. Siring man ikatabi mambuda sir.
1: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Mamahaw nin maray mga nini mga nonoy, tangani na maray an sa tuyang resistensya, opening black ngunyan, getting to know each other. Siyempre, yaon dyan ang mga nakalinyadang activities na ipinagpreparar ni Madam Buda ni Sir. Orientations, reorganizations, as in iba pa mga katindugon sa laognin, apat na aldaw. Lunes, Sundo, Webes, taan Biyernes mga katindugon. Independence Day holiday.
1: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Ano lamang ang sa tuyang pig preparar na pamahawan? Sabi kan mga gurang mga katindugon sa enot na aldaw na pagpasiring kan mga iskulahan, dahil ba lilugaw sana an ipakao.
1: Si Bueno sa
0: tanganing Libyano sana an pakaukod. Unod-unod sa mga katindugon. Si mga katindugon yatong niyang unod yan sa inyong mga respektibong lugar. Si mga street sweepers, miembros kan solid waste management team, naglilibot na sa mga barangay, tangani na maghakot kan mga basura. Siyempre si mga yaon dyan sa merkado publiko. Ano tabi payaw, igwa kita king mga nag-abot na epektos. Marata. Pumamabuhay ka mo, mga parasira. Perming magpasiguro, tangani da imabugtak sa peligro. An sa indong payout para sa fuel subsidy. Ngunya na bula na Hunyo na. Pero ito sanang mga kwalipikado.
1: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Ang programa ngayon, atod sa Idokan Best Kapi 18.1.

0: yan. Best Kapi Gold 20-in-1, Best Kapi Black 4-in-1, Best Kapi Green 6-in-1. Gabos with herbal mix. Kung kaya apera sa bahamot na, masiram inumon. Igwapa po, din maray rahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya, Best Kapi sa pagkaaga, Best Kapi sa pagkaunto, pwede man. Best Kapi sa pagkahapon, asin banggi. Manay puping, manay guying. Baloonindo and Best Kapi Green, taganing makataraman ka mong tunay na healthy ka na, sexy ka pa. Yan man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa, libre gravy, ang mga akin. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa, dyan sa banwaan kan malilipot, nagwarairak digdi sa siyudad din tabako. Igwa man, sa banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, mga katindugo ng ratsada kan, King King Barreta!
1: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BNC, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
13: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
14: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
12: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing Region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre, marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
14: Ilabas na!

0: kindergarten sundo grade 6, 517,603 naman sa junior high school, asin 229,027 sa senior high school. Maski na gani, an overall idagos lag kandipid Bicol enrollment din maabot sa 2,000 na estudyante komparado sa nakalihis na taon. Konsain, ang pagbaba pinagkukonsiderar ang diit na mga kaakian na nakaabot sa edad na ipinagtalaan sa kindergarten basado sa datos kan Philippine Statistics Authority PSA. Alagad, taganing simbagan ang naunambita ng isyo ang DepEd nag-adaptar nin unat-unat o flexible na enrollment policy basado sa DepEd Order Number 15 Series of 2025 konsain ang mga kaakian na mas 5 anyo sa tahaw ka na Nobyembre 1 asin Disyembre 2026 pwede nang akoon sa kindergarten sa kondisyon na ini nakatapos kan sarong taon sa early childhood care and development program. Mientras tanto, ang school year 2026-2027 mapoon Hunyo 8-2026 asin matatapos Abril 8-2027 na igwang total na 201 school days.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, mga katindugon sa record kan Department of Education, sobra sa 26 milyones na mga estudyante ang pinaglalauman na mabalik eskwela ngunyan na Lunes, Hunyo 8 para sa school year 2026-2027. Sigon kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, sundo kanakalihis na Biyernes, kan halos nasa 26 estudyante ang para sa naunang bita ng school year. Pinaglalauman naman na igwa pa po nin mga madugang na estudyante, particularmente itong mga late enrollees.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, preparado na ang Philippine National Police PNP Bicol para sa saindang Oplan Balik Eskwela para sa pagbukas kan school year 2026-2027. Ganyan na aldaw, Hunyo 8-2026. Basado sa impormasyon na nakabot sa kikigmabugta kan PNP Bicol din mga

0: NP Focused Agenda, particularmente Enhanced Managing Police Operations, EMPO, kon sa in mas pigpapakusog ang katuninungan asin tranquilidad asin mas pipararom ang pakikipag-connect sa mga komunidad sa pagikan tunay na serbisyo asin pagtatarabangan. Mientras tanto, maabot sa 7,000 na mga personalis kan PNP kasabay ang iba pang ahensyas di gobyerno ang itataltag ngunyan para mas sana asiguraron na magiging matrangkilo ang balik eskwela sa Kabikulan.
1: Si Bueno sa King.
0: Revisaron man niya to, mga katindugon, ana mga pagiromdomkan Albay Electric Cooperative Incorporated, base digdi sa saindang Facebook page, mga katindugon, dahi kinaka-schedule na brownout gunya na aldaw. Magigiromduman ang National Electrification Administration, nag-asigurar na gabos na mga electric cooperative sa bilog na Pilipinas sa indang pinagmumonitor asin pigdirihiran nagibuhon ni stable ang supply kan kuryente para po sa opening kan school year 2026-2027.
1: Si Bueno sa King.
0: Alagad mamundo duman sa mga taga-banwaan kan daraga asin kasabay ang kamalig asin nobilyar dahilan o ginubatan pa mga katindugon dahilan na sinda igwaki mga naka-schedule na power interruption sa aga June 9 asin 11.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Lampas na 5 bulan ang nakakalihis matapos na itaas sa alert level number 3 ang estado kan Bulkan Mayon. Konsain, rinibong internally displaced individuals IDPs ang sagkod ngunyan na sa mga evacuation centers. Magigirumduman, inerosize 2026 kan itaas kan DSTP box ang alert status kan Bulkan Mayon gikan sa alert level 2 pasiring sa alert level 3. Ini matapos makonfirmar ang nagpapadagos na magmatic eruption na ang sinyal iyo ang pag-ulwa kan laba pyroclastic density current asin pagtaas kan rockfall activity sa nakaliis na 5 bulan paragos ang effusive eruption kan Bulkan Mayon kun kaya mantinido ang peligrong pigdadara kaini sa publiko ang mga lugar sa probinsya ng Albay na sagkod ngunyan igwanin mga evacuees iyo ang siyudad din Tamaco banwaan kan Malipot Kamalig ginubatan asin siyudad nin Ligaw.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto mga katindugon dai pa po nagkukulpa natakot na pigdarakan makusog na linog kan nakalihis na aldaw sa mga Albayano particularmente sa Harani mga katindugon diyan sa epicenter sa Santo Domingo Albay.
1: Si Bueno sa
0: particularmente na nadakol ang mga nagbuburutuan na mga footages, mga video, mga katindugo na talagang mahiling po niya to kan magyugo-yugo ang 5.4 magnitude na linog. Grabe, ana naging kulbakan sa tuyang mga kababayan na ang iba nga ni talagang napignervyos manong mani. Na ang paguna ninda mga katindugon rimati na ang kinaban.
1: Si Bueno sa King.
0: Kaya perming nagpapagirumdum ang King. Ano po nakapagkaigwa ni naka-schedule na simultaneous earthquake drill isabuot po niya to ang pagpartisipar tangani kita po maging preparado makaibitar mga katindugon sa peligrong dara kanirbyos.
1: Si Bueno sa King.
0: Tawag ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento.

0: 8 minutos na makalipas po ang alas 5. Thank you so much sa 107 live viewers kan kikik. Maraming good morning kay Madam Marlene. Marlene, nawara si Madam Marlene. Kay Vilma Lukban Ruleña. Happy birthday sa Kuyang Agong Ika si Sinta. Nagwawara siya ano ha? Kay Bernadette Cirillo. Dina Bunagwa sa mga taga Sugod. Ayo Bertes Binyas, Abi Cabria Bien, Leonard O Ramil Barsidas, Julio Buen Consejo Junior, Ninang Cristi, kay Julieta Bumbales, Bogs Anyera Brinbuela Junior. Pabati kami digdi sa San Andres Catanduanes, CJ Butin, Julian Kit JC. Uyugugugun mo an. Manong daan, marata. Kay Vilma Lukban, oy, abgi siya. Marata na kamo, kidakba na. Kay Ninya Vilches, kay Chris Balana Blanquesa. Shout out dyan sa family Blanquesa. Balana sa Isidro, always nagdadangog. Kay Maria Corazon Buban, kay Johnly Balmaceda, kay Mami Dil Madrid, maliputon dyan sa Dos Montes, kay Gemma Hakotina Volante, Angie Bueno, Erlinda Benitez Vilches, Nilia Buate, Samuel Anjonebo Banzuela, watching from San Vicente Elementary School, Tabaco City, atabun man kamo. Kay Erlinda Madam Bulanyos, Nina Palanas Bobis, kay Joel Blanquesa, Brinda Bella, kumusta ko po, Barcila Bella Biato Family, kay Alma Rosa Lagyo, dyan sa Purok 5 sa Luce, at sa Bunggun Family dyan sa Urpao, San Vicente, Tabaco City. Salamat from Bulacan, Plaridel, Elizabeth Oy, Ate Beth Butalon. Siyempre kay Paning Carlo, kay Billy, kay Ninyo, Buda Lilibeth, kay Cogs Canyon, Rizal Di Estrella, Josephine Pio, kay Bing. Kuna tabi, kumusta tabi, Bing Nang?
1: Bueno sa King King!
0: Ang programang ini atun sa Edo Candinil Bakery, tinapay puwerte na super ming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na napartik ang Tabaco City Hall, pagsaniri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming niya o nanbarsaga itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan paguntuhan, merindalan pamanggihan sa barsaga itiri. Solve kagod nyo sa mga nagpapamataga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco on Barsaga Itiri 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sin na nin air condition na enting barber shopping salon matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri perminyaon si Ati Met Barsaga. Siyempre yaon man ang malilipot cockpit kulisiyong pagsadarikan familia Bea pinamamahalaan ni Ramos Boy asin Madam Girly Bea. Makukuha along National Road yan po sa barangay San Isidro Inawon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot cockpit kulisiyong. Tandaan mga katindugon, ang enot sundo 30 sultada ang gana maresibining 1,000 de pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos. Alas 6 pa sana registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9:01 bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. Nahabu mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lock Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga mo singunindong labahon pagluwas sa makina itsurang baguna mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno.

0: poblacion Malinaw Albay. Maraming godoning kay Sir Nads at si Mambing Kalmada. Siyempre, mga mister, mga misis, gusto nindong magpagayon kan sa indong House of the Rising Sun at sa indong mga opisina, madam, sir. Igwanin beautification project sa barangay. Oy! Brigada Eskwela Plus na! Oh, madam, sir! Mahanap kita nin mga dekalidad na pintura sa engyempre, sa tabako, color mix paint, sensing pintura, igwasinda, ipatimpla sa National Road dyan po sa Purukuno, Baron Tabako City. Marina, good morning kay Sir Asin Madam Helen Berwega. Siyempre, yaon permi partner kan kikig si Tabako City Councilor Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggol ng Panlungsod, kan siyudad din Tabako, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kiki.
0: Marina, good morning kay Sir Nals. Kamusta tabi, sir? Nakakarigos na. Maliputon ngayon. Diretang yes kan mga baretang kikig, dai. Nagkakasi o dai putan mga katindugon sa sarong kudal-kudal sa Purok Size Barapurapo Albay na uli po dahil ang sarong 43 ani matapos tigbason kan sarong 47 ani sa doon na residente man kanaon abita ng barangay kunsain sa investigasyon kan mga otoridad naglalataw nagkaigwanin diskusyon ang duwa sa yestris na po nin maagahon. Napigsasabing naghali ang suspitsado matapos ang gubugubo, alagad nagbulta, pakalis ni nagkaperang minuto, danin sundang. Duman, liwat na nagdiskusyon ang duwa sundo na tinigmas kan suspitsado ang biktima na tinamaan sa payo. Matapos ang insidente, kuminutipas panudulag ang suspitsado mantan sa Stick Hospital na pagbulong antes idalagan ini sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa siyudad din at mga residentes na ng suspitsaris Pura Police Station dahil sa susang duwang sundang tutuburan ginamit sa naunang bitalang insidente agad manong dyan sa Peter da iman pigtaram na ang sundang gibo sa kubo.
1: And also,
0: balik na ang rang aldaw na trabaho kan mga empleyados kan Kapitulyo Provincial kan Albay poon na ini matapos amindaran kan Executive Order number 037 Series 2026 and Executive Order number 25 Series of 20 adaptar sa compressed work week arrangement para sa mga opisyalis asyan probinsya epektibo ngunya na Hunyo 8 2026 and 4 day onsment ang pinawaranan in RA mabalik na sa na 5 rason taganing unggabos na empleyado sa sinopisyalis kan Kapitulyo Provincial na obserbaran ang official working hours na ang paglaog sa trabaho dapat kompleto ang 8 oras sa igwang total na 40 oras sa sarong simana ang sa reglamento kan Civil Service Commission.
1: Si Bueno sa
0: nakatalaan i-distribuer kan Department of Agriculture DEB call sa pangyakan Bureau of Fisheries resources fuel para sa mga kwalipikadong fisherasira. Basa sa impormasyon na nakaabot sa kigkigmod niya na bulan na Hunyo is gigibuhon ang payout o gari sa probinsya ng Albay. Magigiran mga personalized kan ang nakipag-koordinar na Senate Congresswoman Crisel Borsilagman para sa naunang bitan ng katuyuhan. Kunsain, pikadong parasira ang nakatalaan mag-receive ng 3,000 pesos na fuel sa pwedeng sa paagi din fuel card sa mga igwaning access sa mga accredited station as in cash vouchers. Ito marayong lugar na difícil makakuha o accredited na gasoline stand. Ang mga parasira, tanganing maging kwalipikado sa anumang benepisyo sa gobyerno, dapat sinda rehistrado sa Fisher Fox Registration System. Nakalista sa National Program for Municipal Fishing Vessels and Gills Registration. Nag-ooperar municipal fishing boat of 3 gross tons or below as in legal amit na fish. Marata. Nakatabi ang ipinagpadarang tupad beneficiaries kandi pan-employment sa mga eskwelahan sa pagpuon kasein. Maabot sa sobra 19,000 na individual ang nagkaigwaning hanap buhay na ang hubeto. Iyon na magtabang tanganing ipreparar ang mga eskwelahan sa pagkasingon niya na aldaw. Hunyo 8, 2026. Aparakan paglinig ang mga inipig dirihiran. Pagdin gulayan sa paaralan na igwang sukol na rin square meter. Ang tupad sa mga eskwelahan ang magpapadagos ngunyan na simana para mas tapuson ang sa indang kontrata antes ang

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, oils, plus complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, check-tune FDI, water disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-30 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagka.
3: Public information, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and big ilog ng tabak.
5: Magandang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Araw ko, Lalinda, certified Best Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Lama ko, nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa! King! King! King!
2: Apat na po't minuto na po ang... Manakalipas, matapos o makalis ang alas 5! Nalilibong ako, hindi siya nagpaparapo niya. Kinapang. Taon-taon po, ah, mga katindugon. Apat na po't anim na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. Nagpaluwas po ni klarifikasyon ang lokal na gobyerno kan Banuaan Intiwi. Unong po sa naglalakop na suspindido ang klase sa Banuaan. Segun digdi sa klarifikasyon, balik eskwela na. Please be informed that there is no official announcement from any government agency regarding a suspension of classes. We encourage everyone to verify information first before sharing and to rely only on official sources. We also request the public to refrain from sharing old or previous posts from the LGU as this may cause confusion and mislead others. Based from DepEd, June 8 remains the first day of classes. Let us all stay informed and help prevent the spread of misinformation.
1: Si Buen Osa! King! King! King!
2: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, pinasaringan ni Senador Panfilo Ping Lacson si Senador Alan Peter Cayetano na mag-Facebook Live na lamang ito kung wala sa panig niya ang batas at ang katotohanan. Inihayag ito ni Lacson matapos mag-Facebook Live muli si Cayetano nitong linggo, Hunyo 7. When you're strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both, mag-Facebook Live ka na lang, sabi ni Lacson. Tinanong din ni Lacson kung ano, kung hindi naman ito kinikilala na ito bilang ng Senado.
1: Si Buen Osa! King!
2: Inaasahan ng Kamara na hindi maaantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng sigalot sa Senado matapos kilalanin ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, natapos na ng Kamara ang kanilang konstitusyon na tungkulin sa impeachment at inihintay na lamang ang Senado na magsimula ng itis.
1: Si Buen Osa! King! King! King! King!
2: Samantala, binawala ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 binansagang Malita Boys na humarap sa hearing na ipinatawag ni Senador Erwin Tulfo sa Senado ngayong Lunes, Hunyo 8. Sa liham ni Cayetano kay Atty. Libby Baligod, nagpasalamat si Cayetano sa pagdalo ng mga ito sa Hero Ribbon Committee noong Hunyo 4. Nakasaag din sa liham na ang mga imbitasyon para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay dapat galing lang kina Senators Piña at Marcolita o kaya naman ay sa committee secretariat na batay sa direktiba ng dalawang senador. Dagdag pa ni Cayetano, ang procedural safeguards at protection sa 18 Malita Boys ay hindi nila masisiguro kung ang pagdinig na kanilang dadaluhan ay labas sa kapangyarihan ng mga duly designated chairperson.
3: Doon ako nalungkot.
2: Samantala, umaasa ang Kamara ni Representantes na hindi maaapektuhan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit may internal dispute sa liderato ng Senado. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega de Pif, kinikilala na si Speaker Faustino ni Speaker Faustino Budge Dini III si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatzalian bilang leader ng Senado matapos itong maihalal ng 12 senador noong Hunyo 3.
1: Si Buen Osa! King! King! King!
2: Samantala!

0: mga mahilig sa basketball sa NBA. Umuwi na ang New York, ang Knicks bit-bit ang 2-0 lead laban sa San Antonio Spurs sa 2026 NBA Finals. Game 3 sa Madison Square Garden sa Martes. Araw po sa Manila. Malamang na panahuing pandangal pa si President Donald Trump na matagal ng Knicks fan. Mahigpit na magpapatupad ng seguridad ang MSG at United States Secret Service upang matiyak ang seguridad ng chief executive at mga ticket holder. Strict no bag policy will be in effect and no fan should make every effort to limit personal items to an absolute minimum. Magkasamang pahayag ng USSS at MSG. Ang fans na gustong makita ang unang laro ng Knicks sa finals sa pool noong 1999 handang magbayad manong-mani ng $10,000 na equivalent sa 617,000 pesos para makapasok. Grabe ano? Sa Madison Square Garden, $10,000 manong-mani. Tindi talaga ang kasikatan nila.
1: Si Bueno sa King.
0: 50 minutos na makalipas po ang ikalima ng umaga. Iripos-ipos na mga nini, mga nunoy. Ay, Mr. Mrs. Dahil pakabumbahi kibalon ng mga aki. Maray papabalunon ninduki pagkaon. Bakusa na kwarta. At iba adan pagparabakalon kayan. So mga, ha? Bako maraiyang salud. Iyo, mamahaw nini, nonoy nimpuerte. Dahil na muna magpara hagad kidakul na balon, lalo kon dahi ma. Si mga nasa kuleyo, patyal-patyal muna. Pahingalo si mga magurang, ano ha? Sundo, kasood ma, mga katindugon, dakul pang mga magurang nagsusuru-suan sa mga kuyan, digdi sa mga department stores niya to. Ani ba nagbabakal nin uniform? Ani ba nagbabakal pa nin gamit para sa indang mga aki? Isa to yung mga tindahan nin school supplies. Para no-pano, mga katindugon, puunpakan sa rong simana, ano ha? And lalo na kasuod ma, si mga nagahabol, si mga nakakadisponer pa sa naman in pambakan. So, out po man lugod na digdi sa enot na apat na aldaw, makondisyon ang sa tuyang mga kaakian para po duman sa instructional block na suy-suy po iyan. Pirang aldaw iyan, sisintay uno, sisintay dos ba yan, mga katindugon? Di makondisyon sinda na pakatapos kaining sarong sima ng getting to know each other, mga katindugon, mga orientation, as in syempre, kasabay na dyan si reorganization kan mga authorized clubs, and then maapod ki meeting para sa mga magurang di sa masunod na simana, puga-puga mga katindugon an klase, sundo na po iyan sa bulan na September. Ayo po, so taod-taod ang iba pa.
2: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagas, Tabacon City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, 2 pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11, implementing the shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. 2 pieces photo picture. 2x2 white background.

0: Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-19 o 0469-31.
1: Handi sin, sigurisyo sa gawa. Asertado, JRSN. Makukuha ang gabos na kaipuhan. Hardware and construction supply. Argasan, boulders, rocks, 5 and 30 blocks, and supply else. Asin, gabos, simin, cemento, mayon, mayon, green. Ang atribot, asin, mga pintura, mga yero, cucumber, sosin, ang iba. Available na maya. Kung kamo, i-cash, bayad, pek, kwelun, debit, pwedin, hardware material, para, preser, blantis, kaya pa, ng bulsa mo. JR, Akusa Subdivision, Taga City, JR Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: JR Enterprises.
3: Malsumun pa!
4: Si Buen Osa!
3: King! Philippine Standard Time, 3 minutos na makalipas po alas 6.
5: Uyan si Pai, ang forma talagang puwerte.
3: Preparado na si Manong Dan, naka-uniform na, pasiring na sa eskwelahan, and out pa man lugod na, ah, gamos kita, naka-uniform na, naka-uniform naman ako. Ano, Manong Sunny Unrubia, have a nice morning, Monday po everyone, especially sa mga naka-tune in sa programa mo, Sir Boyen. Salamat. Kay Rose Bunaw, pa-shout out sa Santo Cristo Purok 5, always tindugon. Kay Glenn Canyon, pa-shout out sa mga taga-Kumon Malinaw. Joel Blanquesa, kay Karing de la Cruz, Elizabeth Vilches, kay Lola Gilay, Lolo Basi Buda, Lola Igay. Kay Lola Aida Bitay, Lola Fe Bitara, kay Lola Sining Buda, kay Lolo Angel, kay Pading Boy Buda, Mading Auring na Nunez, siring man kay Manong Efren Buneyo, kay Pading Noel Banyal. Pasalamatan ko palan si Madam Lita Bitara Bila, nag birthday ka palan tabi Madam kan pizza 4 kundi yaong ka po sa Japan, pero salamat po sa imbitasyon kasood ma, kasubanggi palan dakol na mga bisita, and nagpapasalamat kita ta dakol lang nakakamidbid sa to, and dakol lang mga paradango. Good morning, 02181, good morning po.
6: Good morning, sir.
3: Ano naman?
6: Salamat sa inyo, si Lula Gilay tabi ini.
3: Uh-huh.
6: At tapos, sir, na duman ako sa gadan kasuod na. Kataning inikan Gloria 83 sa San Francisco. Gadan po si Junior na Andres Bulofer, alias Palaad. Sabi kan agomtiya, pwede tiyang pakipangapudan mo na sana sa aga sa kigkig, Kisir Buen, na ipapasabot nabi na sa agang alauna ang misa. Pero kay puan alas 12, tiri po na tabi, dumansarong na Junior at Kisir Tatayas. Opo. Tapos sabi ko, okay, Manay Aida, na nag-i-restore ang kami kasuod ma, o bahala ka na ngayon, Jeling, ipangapudan mo ngayon sa aga kay Sir Buen. Sabi ko yung tabi, Manay, kaya nakisingit ako, sir.
3: No, arin po ang ano, no, arin ang lubong?
6: Sa aga po.
3: Sa agang...
6: Alauna po ang misa.
3: Okay. Sige. Sa inilulubong?
6: Sir, ta. At siyempre, tiyaon man ako kan agong. Kaya
3: opo.
6: Sabi ko, sige, ta, singit kong ipangapudan sa aga kay Sir. O kaya... Salamat na dakulaong sir tabi sa pagtao mo kay linyakan sa kuyang pangapudan.
3: Sige po.
6: Salamat sa mga supporter kan kikik.
3: Sige, salamat.
6: Iyog-iyogon
3: mo. Salamat. Sige, salamat. Si Lola Jelay, si John alias Palaan, nagpaaram na palan sa ibabaw kang kinabandi. Sa aga po, sa iyang lubong alauna ang misa. Diyan sa iyang House of the Rising Sun, sa ibaba sa naiyang kan La Glorias, mga katindog. Madam Lita, salamat po, tabi. Ano ngaya buwin ang kadaklana problema

0: napigahampangkan mga aki sa first day of classes, lalong-lalo na itong mga nasa elementary, itong mga grade 1 pupils niya to. Maski pa sa grade 7, halos arog man kaini ang problema mga katindugon. Ito bagang transition gikan duman sa panahonin pagkawat. Play-based pigaapod, pasiring duman sa structured classroom time. Di siyempre, ang pagkawat baga, maski puro paano, iguaman kinauok dan dyan ang mga aki. Pero, day po iyanin pig susunod na ano man na oras, ano man na schedule, basta ang aki matana, pwede na po sinda mga katindugo na magibukan sa indang gustong gibuhon. Pero kanakla na beses, kawat, iyo. So, ngunyan, kapag ka ilinaog na sa klase, lalong-lalo na sa elementary, sa grade 1, mahiling mo na iyan, igwana po kidapat sunodon na structured classroom time. Sarong oras ngayon sa pagbiaba-biaba-biubo, diudo-diada-duda, makakatindugod, igwaman kipanahonin pagkawat. So medyo sa transition, talagang nadidipisilan ang aki, isabay pa ang pigaapod na separation anxiety. Na siyempre, ang magurang harayo sa saiya. Pero igwa po din mga pagkakataon na ang magurang pigsa sakripisyo ang sa iyang panahon sa harong tangani sa nang pirming masinaw-sinawan kan sa iyang aki. Nag-i-stay man si magurang. So ina, particularmente, dyan sa luwas kan classroom kun sa inagkaklase ang sa iyang aki. Tangani sa naman na maging kalmado ini asin mabilog ang isip makapagtaoning atensyon duman sa pigtataram ni madam. Takunda ay masinaw-sinawan ang kalaggan sa iyang ina o magurang, malamang magparakuray ko sa iyan aki mga katindugon. Makadisturbo po iyan sa iyang mga si. Ano nga iyan boy? Normal o abnormal? Normal po iyan mga katindugon. Iyan, taaram naman sa nanyato na ang mga aki minsan da inapapamugtak sa sarong lugar. Day mo iyan, pwedeng i-expect na matinir iyan dyan sa sarong tukawan. Talagang, garipirming pig uurasaan mga katindugo na gustong magparalakaw-lakaw. So, iyan ang mga sitwasyon na sabot na po iyan kan mga paratukdo. Kaya nga ni, piglalauman na itong mga makapot kan grade 1, ining level na ini, dapat ito talagang ang training para po duman sa mga aki, itong talagang tataumag pasensya asin mag sabot duman sa pigigibukan mga aki. Tatibaad kon ang pakaputon po nindo dyan, so mga sanay na duman sa intermediate, timaad kon dai makasabot baradulan.
1: Si Bueno Sa
0: magkako akamudyan yung kompromiso mga katindugon inyo. And kita man mga madam buda sir, bilang panduwang magurang para mientras na magurang dyan sa eskwelahan, sa prinsipyo kan loco parentes, medyo pahiwason ang pagsabot asin pagtaoning konsiderasyon. And that is why it is very important mga katindugo na in the opening block magkaigwa kita ni na student profiling sa buton niya to ang buhay gan sa tuyang mga estudyante. Sisayan mga magurang ka ini, mga taga sa inan ini, ano ang kamugtakan gan pagbuhay-buhay. Ta sa paagi ka iyan mga katindugon, makakapagtao kita nin mahiwas na pagsabot asin maninigong intervensyon nyataan mga aki

0: ana behavior aroga ini nyataan mga aki lulubog lilitaw. Ha? Iyan ang mga serbisyo na kaipuhan ni Madam Nise Asincer na itao digdi sa mga kaakian tangani mga katindugo na maririsar po niya to ang kamuutan kan Department of Education na dapat dainin mawalat, na dapat gabos na school age children madara mga katindugon maibalik sa mga eskwelahan.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: 12 minutos na makalipas po ang alasays de mga katindugon, puon mo niya na bulan na Hunyo, ini po tag-uran sa satuya. Kaya, tag-uran na buot sa bihon, puon ka ito sa good sangun yan, sabot na kan lambang saro, sabot na kan mga local government unit na arog kita digdi sa Pilipinas. Duwaman lang ang season ta. Ha? Rainy and dry season. Tapos na po sa dry season, pero pig-aapod ta itong summer season na daiman po kita nin summer ta. Dumanman sa na ito sa ibang kontinente. Digdi sa tunya, dry buda, rainy season. Tapos na ang dry season, naglaog na po kita sa rainy season. Matapos ideklarakan pag-asa na yao na po mga katindugon panahonanin habagat. Southwest monsoon para sa habagat mga katindugon ang prevailing winds na nakakaapiktar digdi po sa satuyang kapalibutan. Ang daradara po kayan uran. Alagad sa ibong na nasa laog na po kita kan taguran, nasa periodo na kan taguran, kita po igwaning pigbabantayan na matinding taginit na makakaapiktar sa satuya ang super El Niño'ng pigaapod po niya to. Ang init na iyan, mai-experiensyahan mga katindugon dyan sa mga kadagatan, lalong-lalo na sa dagat Pasipiko. Na, kuning kaso, sa periodo po bagang ini, may mga maglaog, mabilog na mga maraot na panahon, ang sabi kan pag-asa, peligroso na ini mga makusog.
1: Si Bueno sa...
0: So ano ang dapat na ibuhon? Dapat ang mga local government unit, piga-ariglar na ang mga dapat ariglaron, lalong-lalo na itong mga lugaris na pigkukonsiderar niya itong mga low-lying areas na kapag kadiit-diit sa nanganing uran, mahiling na po din doon pagtaas kan tubig baha, kaipuhan iyan, resolvera na, kaipuhan na po iyan na tawananing atensyon kan mga lokal na gobyerno poon sa barangay, sundo mga katindugon sa banwa o syudad. Taday pwede na aram na niya to ininaan panahon para duman sa pinaglalaoman niya itong kalamidad, dahil pa kita nag-iripos-ipos.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: 15 minutos na makalipas po ang alasays. Marina, good morning kay Jane, ano ba ya? Janie Elizabeth Hernandez. Pa-shout out digdi sa Tent City. Sa mga taga Tent City, marita na, rumduman ko. Saro sa mga pigtataramkan sa tuyang alkalde ni Mayor Sinon Binyas Volante, na kun kamo na identifikar na beneficiaryo kan housing unit dyan po sa Binitayan, day na po magparaduwa-duwa. Ako una po nindo tanganing igwa kabuninip kung in kaso padagos na nagkakaigwanin pagmurub-murub ang bulkan. Norben, good morning!
2: Good morning, Kati Sabrin.
0: Kumusta dyan sa Hunop?
2: Medyo bayad na nani. Sa mga grabing malamdong kikilat.
0: Grabe, ano? May mga lugar nga ni dyan? May mga lugar nga ni na nagtaas o tubig, ano?
2: Iga po. Sa mga nga ni, grabe sa tuwan, malamdong kinamaso, kuryente, may barangay kay Propono ng Hunop.
0: Awi, yun.
2: Kaya nagpangasod mo.
0: Pero ngunyan, may kuryente na?
2: Iwala po, iwala.
0: Okay, very good. Kumusta man ang preparasyon para sa opening ka ni school year 2026-2027?
2: Medyo, kasi man tabi sir, medyo nararami yan yung mga ilman.
0: Mm-hmm.
2: Di... Ay, sabi si sir, may pag-apunan lang pa ko, sir, we.
0: Na?
2: Na, so, sa kuyang, sa kuyang kaya, manawar na isang metrics kong pangili na kaulay.
0: Dahil, nag-uuni?
2: Hindi, sabi, so, kasi medyo magay na klaseng ayam.
0: Anong klase?
2: Ang klaseng ayam na pinili na ani, kulay brown, milk brown.
0: Mm.
2: Ay, alam ko, may pulling at spring gold naman sa liyaw, tapos may paa siya.
0: Oh, babae lalaki?
2: Babae.
0: Babae.
2: Tapos, alam ko, pinili, mga 5 months pa lang pinili.
0: Ayo.
2: Kung sa'yo man tabi nakahiling kayo o nakakuha, pili kong ibaligid sa samuyang around. Kaya, image na sa kuyang gusto around na katama lang kami dito sa inda.
0: Aha. So, tibaan lamang kung kamo ang nakahiling o nagsampot sa indo, paki-balik man po kay Manong Nurbin. Ha? Tangani na aram mo, kapag nasanay na kitang igwaki mga pet na pigaataman, gari kung nawawara, makamundo man baga tabi Manong Nurbin na o? Mm-hmm. Di, sige. Manong Nurbin na o? Mm-hmm. Di,

0: Okay, nagkapag-nasamagat na rin yung DGN na kalagi na eh. O kaya, namuy, ano, nakalagi na yung anong proseso na muya so, sa muyang barangay.
1: Mm-hmm. May konsiderasyon man niyang kipirak ba nga? Manong Norbin, yeah. Lalong-lalo na itong may sadiri kanda, kanda kulang bagay yan ta. Sadit na porsyon kanda ka, ribo baga ang nag-aabot sa iya kada bulan.
0: Iyo,
1: di sige. Dito iyan na no, dito, doon.
0: Dito na rin, serving anong, anong,
1: sige, tawag yung Manong Norbin. Thank you so much. Dito o doon?
2: Si Bren O sa Kickband!
1: Ang gamos na mga silidad, mga katindugo, na mga arugan, mga marahalon, igwapo yung kampigaapod na lightning arrester, ininganing sa muyang kuyan, Manong Mani, di ba? Ining sa tuyang tao, igwaining lightning arrester, tangani po na daipag rapaduhon kikikilat ining sa muyang ah tower takon mapahit ini di pundo kita digde ah para riyas man kayan itong mga cell site ah igwa po yan ki mga lightning arrester maski ining mga yaon digdi nga ralangkaw na lugares sa city igwa po yan mga katindugon niyo oho nalibong ako duman ano ha. Kunyata ta ana panahon ngunyan talaga makali bakuna sa naman simpleng uran pag uminuran tudaki uran may sabay pang kikilat muda na lugdog pagka umininit tuntu daman ang init mga katindugon iya ba ana ngunyan apoy rakayan ah? Pinahit kita kan kan pinahit kita kan alangkaw na init factor na nag 44-43 ah? Kan mga nakaliis na aldaw ngunyan linog naman ang nagpahit digdi sa tuya ah? 957 nasa 5.3 pag 958 nasa 5.4 magnitude talaga makusog igwapanin mga ano aftershocks mga katindugon and nagpapasalamat kita dahil anta si sa tuya mga gobernantes automatic man na nagkondusir ni na mission nagpasiring sa lugar ah kan epicenter tangani na aramon kon kumusta ang danyos na pigdara ka ini sa mga infrastructure asin syempre sa mga kaharungan igwanin mga kaharungan na nagbatak talaga ah so lanob ninda. And may mga deke na nagbatak, may tinampo na nagbatak. O talagang maluya lang ang pagkapahit.
2: Si Bren O sa King! King! King! King!
3: Talagang puwerte.
1: Taon-taon! Ang iba pa!
3: Ang ulur mahamuto.
4: With the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco. Contact 0908-625-93.

0: Sa mga supermarkets, groceries, drug accessory stores, kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin is nothing exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher, fire detector, and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-820, or our Facebook Vince. Hurry, book now. We're excited to accommodate you. See you. Hometown. Home.
3: Si Buwan Kigigos na po, Sais!
4: Uko naman pag masapil kung anda silan ang dugo ang kagos matuag kan prodyo mga lagang aralasyo ano ngay laum ako peong mani budak manong Jun Sapiter Madam Naduri manong Reynold Martires ako kuta na naglalaom na mata ito sona kan pres ibinuyagyang itong mga harakbasan sa flood control. Naglalaom ko ta na ako na mahiling niya to ang liwanag na mabaw na itong mga hinakbas na pirakan mga sumbikalan. And itong mga nagakbas, oras na patunayan, naom ako na makukulong na mga katindugo ning habang buhay.
5: Ako ba na yan?
4: Ang ngayabunta gusto mo pang makulong, ah, ang ibabaga ngaya, nakikipag-compromise sa gobyerno, mauli na sanakan sa indang hinabas na pirak.
3: Si Bueno sa
4: gusto kong makulungan mga sumbikala na iyan, takitang mga Filipino ibaman, ah, kita, madaling makalingaw, mahirakon, lalo mga nakaliis na panahon naming utang na buot dumas. Duman sa nagtabag kibilyonis na pira.
5: Lato ba na yan?
4: Kaya mas maray na makulong iyan maguli pa. Di, nawawara na po kita nin paglaom. Although, ana sa kuyang pagtubod sa kagurangnan, sinto di buhay ko, yaonan sa kuyang pagtubod. Pero, sa gibugibo kan mga kinaot managluluyan manong ba pero igwa pa ako nin pangadi sa kagurangnan na inkaso man da imabal maibalik hanina bangs na pira kan mga sumbikalan dapat maasigurar niya to manong mani na da ina ini mautro
5: asaway ka tunaw ka
4: da ina liwar
5: lato ba na yan
4: sulap tap ko ta na kaito pang panahon igwana ang mga paratukdo. Minasima si mga katindugon kanlid.
5: Pasaway ka!
4: Bako. Kung nagnganganga ni Madam Buda si Sir, Nam, tir na yo! Dito na wi! Kaya, day bali day may balik. So kwarta, mapriso itong mga sumbikalan. Tignabi na iutan. Mangyayari sa naiyan kung kita makaukod sa pagpili kanya to.
5: Asaway ka.
4: Magpo na po kita sa November 2, 2026 para sa barangay as in sangguni ang kabataan elections.
5: Lato ba na yan?
4: Iburuto niya to itong mga tol-tol.
5: Asaway ka.
4: Track record.
5: Lato ba?
4: Tunay ang bako mga katindugon sa kudas.
5: Asaway ka. Tunaw ka.
4: Mga kinakban ka mo, ah, eh, mana.

0: sabi ni Pai Tumi, manong mani di ako. What? Ah? Ilapit sa utso. Kung ano man ang pahit kan blue ribbon ko po. Tatano? Na paano ito? Nasu presidente kan Senado. Ha? Nahiling ko. Ya una duman sindana ang naghahadiri ni
1: Tatan. Oh, so.
0: Libo ka ko duman sa ring na ito. Mga katindugon, ang nagdarakan testigo si Marculeta. Ang narasa sa indang testigo si Marculeta. Parang pata ang isisimbag duman sa sahap kaysa duman sa mga maring-maring na ina. Dahil daki kita. Pero ilingon din naman nagtutubod sa indang niya tayo wala mang ki-impact. Paano mang kaigwaning impact? Parang kantawo na apat duman bako man. And itong mga nata na 14 astatindo sa indaging sumbi kahalahan ako. Siguro kuminalimisipon mong sabi ni NB 5 milyonis pala niya ang itinood dyan sa tigsararos. Ako sa indo.
2: Mayung manatukon.
0: Pre, minutos na po ang alasays. Ika mo baga ngayon nakatuto nin pamahawa napit barsaga itire. Kay Ate Bet Barsaga, tadakol niya na pagkaon. Tanganing din mga nini, mga nun. Gusto nin na dyan sa DNL Bakery kay Madam. Nawala to, makano sa shop. Puro kuno, ka poblasyon, Malinawal Bay, kay Sir Naz, buda kay Mambing, kay Lian, Marina, good morning. Aboy, no? So, mga parabulang Domingo. Diyan sa ta, malilipot kakpit ko lisiyom. Yo, ano tabi, boss boy, marina, good morning, buda kay Madam Girly. Ano tabi, Madam Girly, nag-retiro ka naman sa serbisyo bilang public school teacher. Iyo nga yung buwin, nota, nagsawa na ako. Ay, kinabahan. Marina, good morning, man. Sa Tabaco Color Mix Paint Center. Kumusta man so benta nindo tabi business store buda Madam Helen. Ayos nga buen an pinakamaray nga ta may bonus pa. Ano nya kung bonus? Sabi nga kan mga parabakal, ha? Kung naghahanap ka mo ki di kalidad na pintura sa inka mo maduman, siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center. Salamat po sa suporta ninyo mga paraan tabayan, ha? Thank you so much, man. Kay Tabaco City Council Loriner Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Di, iyo yan, aldaw po kita ning Lunes, out pa man lugod na si mga barangay officials, igwaman ni na contingency measure na pig-adaptar, lalong-lalo na sa padagos na pag-deploy nin mga barangay tanod dyan sa saindang mga sa mga eskulahan na yaon po dyan sa saindang mga respektibong jurisdiction. Nangangadji po kita na maging libyano ang enot na aldaw para po sa pagklase sa kansatuyang mga kaakian. So mga barangay tanod, mga barangay officials na inkargado sa peace in order, tapos sitong chairman committee on education, tawi man nindo nin panahon na magtagalibot-libot dyan sa satunyang respektibong jurisdiction. Iyan po, ang kamautan niya to na may ipahiling, may ipamati sa satunyang mga estudyante na safe sinda dyan sa satunyang mga eskwelahan dahil ang taaktibo kita. Apel minyaon dyan at sa tuyang presensya.
2: Si
0: 40 minutos na makalipas po ang alas 6. Sabi kan iba, stop auditing ordinary taxpayers. Audit corrupt politicians and their family businesses.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Saro pa, igwa ki mga nabibilog, mga katindugo na grupo na nagpapahayag nin pagkontra duman sa pinag-aprobaran na House Bill 8389 kan House of Representatives, itong anti-dynasty law tabasado sa saindang pag-

0: analisar bako ini genuine na minaputol talaga sa magkakapamilya na maging o makontrol ang sarong lugar, mga katindugon. Dahil anta, ang sarong bilog na familia, pwede man giraray na magdalagan, maging opisyal. Alimbawa, digdi sa probinsya, pwede siyang maging gobernador. Alimbawa, ang agom na lalaki, gobernador, pwedeng maging kongresista. So, agom na babae, pwedeng maging mayor. So, aki, sa Banwa Buda, siyudad. O, sabot na bagadigni na ang kuyan, ang mga politikong mapirak maparoy, pwede po na magbakal ni na sa diring daga asin magpatugdok ning harong maski sa insa ina distrito digdi sa probinsya Canalbay.
1: Si Bueno, so...
0: Diba? So gustong sabihon sa paagi ka ini, pig-legalize. Mas lalo lugod na na-institutionalize itong pag-giging opisyal kan bilog na familia kan mga poderoso. Isabay pa duman mga katindogon sa igwaling kapasidad na magbilog nin sarong party list. Iba? Kaya dakol ang mga naglalataw ngunyan na grupo na nagpapahayag nin pagkontra digdi po sa House Bill 8389 or Anti-Dynasty Bill na pinag-aprobaran kan House of Representatives. Although mga katindugon, maagi pa man iyan, pasiring pa iyan sa Senado. And this is the right time, I guess, to show our force na magkontra digdi po sa naunang bita ng lockdown na itong pangaturugan po niya to, itong tunay na Anti-Dynasty Bill na talagang kung sa sarong pamilya, sarusa na, bako na tamiling na yaong ka sa probinsya, so ago mo, pwede palang sa siyudad, pwede sa banwa, pwedeng maging kongresista. Dapat kung Anti-Dynasty Bill, tanganing mapugulan ang kontrol kan sarong pamilya, sa sarong probinsya, sa sarong lugar, sarusa na dapat ang tugutan na maging opisyal. Sa pangaran mga katindugon kan sa tuyang mga mabuot na sponsors, sa pangaran ni Manong Mani Seriman Kamukabos na Panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM tindugo na sa pangaran ni Manong the rest of your family on kwen ang dugon pa
2: listening to One Radio News tina sa buong biya.
3: Ito na ang wellness is happiness. Mag-ukol sa kalusang at kaisipan, papaunlad ng kasumaya milya. Hatid sa inyo ng host at doktor sa Native Medicine M.
4: Mga kawayang buhay po sa uli. Ito ang programang is happy. Siyempre, apat na varia na talausan. Wellness. Ayan, ang Tatak Best Cafe ay Golden Globe Awards bilang the best organic sa buong at na National Customers Choice Annual Awards Best Outstanding Coffee Mix sa buo. Kaya nung sinapakahusay, ang napakahusay kundi at tinanghang pinakamahusay na bansa. Kaya kung magkakapi ka, tulit dapat ang kinakapi mo. Best cafe. Kitpat na variants yan. Siyempre, ng cafe. One coffee. Yan yung original blend na higit wang na minamahal at patuloy na tinatangki. Patuloy one sa marami sa ating bansa. Then, ang lalong pinarami ang sangka. Lukang makinabang, ha? Ang best cafe gold. T-in-1. Siyempre, yung paborito ng mga mag-asawa. Mga sangkap nito ng ekstrang lakas, ekstrang ganang ibig ko sabihin. Siyempre, yan yung best cafe black. Siyempre, rito naman ang mga nagpapacho, yung now ng ekstrang taba sa kata, ang best in 6-in-1 comic. Siyempre, ang best cafe ito. Transisyon rehestrado sa iwan at title sa mga butika at supermarket sa inyong
5: isang magandang benepisyo sa bigat ng Best One Coffee with Herbal Mix.
6: Ako, Lalified Best Cafe user. Inom ng ako ng anak ko cafe. Trinay ko, Carolina ang digestion. Normal ang pagbabawas ko at kiramda. Sabi ko, yung sa cafe na ito. Kaya araw ang inom ng dagang masasabi ko, daga cafe.
5: Dito na tayo, cafe. Mula na, Healthy Faye with Herbal Mix. The best organic by the Golden Globe's most outstanding to mix by the Nash Boys and
4: sa puntong ito na topic ako, anda ko, tatalakayin ko dahil ito ko sa tapir natin. Ito raw ang magandang mga extra pampap ng blog.

0: hashtag sure, dapat na mo-monitor yan, nare-reg, mataas ang blood pressure, delik mga kalal, kakaita. Napakaraming best tumalak tips, Nes, kung paanong mare-regulate ang next naman ng exercises, ano, blood pressure. So, bago ko po ituro yan, mga kawel, speak pressure, isibigay ko sa inyo, ha. Chef, kayong matake, ako ang kape ninyo, marami ang mga chef cafe, may mga sangkap na tulong para mare-reg, banjong, para po sa nakit-kit ka ay makatulong para umayos ang iyong kulit. Kaya nga, cafe, bilang pinakamahusa magnakap sa git ko kaninang share or tulong po ang kapuyatomya tulong para maging low ng dugo sa katawan, ha? Ang blood sugar bolong para maalis ang pananakit, pamamanhin, ha? To amazing tea ang gold's mineral. Pagdating sa herbal na ito ang ginapinakakatiwala ang tanda na tsaas. Siyempre, hindi ang apps na nagtatag mula sa ano, all lang chemicals, ano, walang pressure, nakita ang tulong. Marami kasama ang magnesium na tanda ang kondisyon ng puso blood pressure. Kaya every capsule a day ng minerals food pie ang sale basa ng sakasak mabilis minerals food soup.
1: Noonday, it's Amazing Amazing Tea with hemp ingredients and stevia leaves for a high in grams. Drink for estka grams. Man, relax the amazing tea na. Muscle fat prevents like cancer and heart to its property. Ulit sa health benefits.
2: The Amazing Tea.
1: Your drink bili sa mga butika at nationwide.
3: Sa kiti, ikaw ay may mineral deficiency. Ang kakulangan sa mineral deficiency ang pinakaugat. Panalang para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kompleto ang iyong caps mineral food supplement. Nagtataglay ng mga tulad ng magnesium, manganese, iron, copper, chromium, selenium, zinc, extra food supplement natural at aprobado ng food and drink. Pakas mabibili sa mga butika.
0: Speaking of ex mga ka-wellness, ma-regulation at talaga na mag-ex. Pero isa maganda po yung tiyatawag na brina. Lakas, hindi ka rin naman lakad, pero lakad. Imaginin mo, kung nahabol ka ng asawa mo, medyo pa simple lakad para hindi ka maglang. Pero yung brisk walking, kung ano po yung tiyatawag na brisk, maror, ano, cardiologist ang nagsasabi ng dabsize. The best exercise tulong ma-regulate ang blood. Siyempre, yung pagkakilang exercise, kahit burito yung exercise, mga ka-wellness, okay? Siyempre, pag masyadong mabigat yung exercise na gagawin ang blood pressure, sobra ang pag-exert ng mag-shoot blood pressure. Pero yung tinuturo, box, ano, no, ba tinuturo ko yun, pero yun, marami nun, ano? Kasi tinuturo ko po dahil yun na pre-wellness, ha? Yan naman ay knowledge na ang gagawin. Tandaan nyo yung limang four. Ano yung limang ng four seconds? Inhale, long, after four, nasagad na po yung layo lang. I-hold mo, wag mo munang ilabas ang hangin. After four seconds, dahan laba magig ang hangin din po yun. And then, alabas, exhale nyo na, kayong humilang din. Yun, four times. So, po yun na up na four, ano? 4 seconds, gamit 4. Gamit po ang 4 seconds, 8 times yan. Gawin nyo po yan sa tulong niya regulate ang blood pressure. Breathing, turo po. Tor, kasama rin po yan sa i-recommend, in-encourage kayo. Makakatulong yan. Regulate po na taong high blood. Ano po? Na para tumatas ang blood pressure. First aid po yan. Gawin nyo po yan.
1: Heto na ang best G-Plus powder drink mix ay isang masustansya na juice drink pamilya.
4: Albert Catanyag, isang ako nagtitaon ko ang best break time upang kumayos ang inumin drinks. Mas ginaganaan kasi ako, hindi ako nag-hide po yan. The ingredients na mayroon ng sarap talaga ng orange at William na sweetener ay napaka-healthy.
1: Best G-Plus powder drink mix at all business excellence as the best herbal juice drink brand in the...
0: Okay, next, eto pa, etong exercise na tawin nyo. Wolo, sandal po kayo, ano po, yung inyo yung nakaupo, walang upuan sa likod nyo, yung inyong sandal po, imagine po ninyo, bend yung tuhod ninyo, yung hitay, ano po, pero walang upuan, ang sa yung likod, masanding ding, ano po, sa edad po ninyo, kung kaya nyo 30 seconds, okay, steady lang kayo, tuloy yung pagpipigil. Pwede rin po na magstay na gaya, maximum hanggang 3 minutes, de minuto itagal, okay. Pero po niya, na kayo, kung 30 seconds hanggang 3 minutes nyo nagawa, okay, tumayo muna 30 seconds, ulitin ninyo ng 4 hanggang po yan, ha? Yung seating, napakalaking tulong, regulation at body size, okay, ko rin sa inyo, usahil ba naman ito sa blood, kapsahin nyo, one at sama at masahe para gumanda ang ratio sa katawan, re-regulate ang inyong blood pressure, kung ganon, marerelax ang katawan, utak sa amoy pa lang nito, marerelax na kayo, at hindi kayo insect, naghaplas, tulong pa, para makaiwas sa dengue, at inong din, na matanggal ang pamagaat ng katawan, ha? Say, massage.
5: Okay. Isang impli maghapon, yun, nagkakaibay na ako na sa aking katawan. Pati yung pamaman, mga kaman, hindi na lang nandiyan, massage sa uwi na ako sinang dumaraw kapis na nagpapatunay ang Q-side.
3: Peach oil, mayamas ang sili at gulakati ang sakit ng ulo, dagat at mapabuti relation. Q-side massage oil sa mga multi-part
0: kita. Right, mga kawel, pa rin tayo yung isbigay ko exercise ay yung

0: Globo Supermart and American Grocery. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo Jeep mantinidong 8 pesos per 1 cash na GCash. Bisitahon ang sa endang branch diyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Ako City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose Malilipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod Malilipot Albay, Puro 4 San Lorenzo Tabaco City, and sa PNR City. GCash dulok sa natabi si Miss Gen Bot.
3: Seta, barra, 30, darada, 30, barreta, chanal, puwet, 30, da, puwet, para, nabarada, para. Sakay na una, ang saing nung sintang pagbarreta, News Director, Ed Bordeos, barada, 30, barada, 30, larga. Radio 91.3 News Rada 30
2: Hatun Sendo Kani 8-in-1 Herbal Mix Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Husai Massage Oil Best Juice 10-in-1+1 Health Drink Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide
3: Parada 30 Barreta Lugan Parada 30! Parada 30!
4: Diyos maray na pagkaga, Bicolandia, yun natabi ang parada kan sa tuyang mga barata ngunyang pungal down in Lunes 8 na kan dosmis kan mga barata dyan sa technical department kaya kumantabi si Ed Bordeos ang sa indong tagapagatod ngunyan sa baga detalye sa kita kan sa tuyang mga barata sa oras na alas 7 jes nin pagkaga
3: parada 30 parada 30 weather update
4: inutuntang natabi na update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon padagos paman giraray na na-experensyahan ang southwest monsoon o habagat na magdadara ni mga pag-uran sa dakulang parte ka Northern as in Central Luzon. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, daw medyo nagluluya na ini sa pagkamasunod na aldaw. Lauman paman giraray ang mga pag-uran sa nagkakapirang parte o lugar sa Pilipinas. Sa baga, probinsya, Kanilocos Norte at Ilocos Sur, pinaglalauman ang paminsan-minsan mga pag-uran na po pwedeng mag-abot sa 50 sagkot sa 100 milimetro. Patanid pa kan State Weather Bureau na posibleng magkausa ninin flash floods as in landslide lalong-lalo na sa mga mabubulod as in hababang lugar. Pinaglalauman man ang madampog na kalangitan ay guwaning kalat-kalat na mga pag-uran as in thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlaca, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas as in iba pang parte Canilocos Region. Pinaglalauman na babibilog na low pressure area o kaya malaog na tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility sa masunod ng mga aldaw. Mientras tanto, ang natatanang parte kan sa tuyang nasyon makaka-experience man nin madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na igwaning kalat-kalat ng mga pag-uran or thunderstorm na kausa yan kan localized connective activity. Pinagpapagiramdong kan pag-asan publiko na magtinir na alerto. Dawa nagluya ng habagat po pwede pa man girarin na magkausa ininim biglaan na pagbaha asina pag rasay kan mga daga kung in kaso maka-experyensya ni makukusog na thunderstorm lalong-lalo na sa baga delikadong lugar.
3: Parada 30, parada 30, weather update. Parada 30, parada 30.
4: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon, natod po yan sa sendokan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasi ng best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabusta biyan, bababakal nindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide.
3: Parada 30, parada 30.
4: Paragos man ang pagbulos kan laba sa crater kan Bulkan Mayon asin nagpapailing man girare ini ning halangkaw na aktibidad base sa datos kan PBOX. Basado sa ring record nasa 3.8 km na lava flow sa Basud Gali, 3.2 km sa Bunga Gali asin 1.8 km man duman sa Misigali. Presenting nasa alert level number 3 ang padagos sa paminsan-minsan

0: kabataan as in mga maluluyang Strombolian activity na irehistro man ang 39 volcanic earthquakes. Kaibahan na ang 14 volcanic tremors as in ang 292 rockfall events. Nasa 1,615 tonelada kada aldaw ang ipigbugakan vulkan na sulfur dioxide magpunpa kanakaliis na Hunyo 6. Mientras tanto, inot ng piglinong kanahensya na warang kinaraman na ang paglinog sa nagkakaperang lugar sa Albay sa presenting aktibidad kan Bulkan Mayon.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 7.13 nin pagkaaga, naka-experiential liwata nin pagyugyug ang nagkakaperang lugar sa Albay nin nasa magnitude 3.9 basado ni sa alas 2.51 nin maagahon na o pasado alas 2.51 maagahon ngunakan Domingo, Hunyo 7. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, igway nining rarom na nasa 8 kilometro asin na erihison lokasyon sa sirangan kan Banuan kan Santo Domingo, Albay. Pinagkukonsiderar nining aftershock sa makalis na nagyaring magnitude 5.3 na paglinog kanakalis na Hunyo 5 kan Biyernes sa kapareyong lugar na erihistro man ang instrumental intensity sa kung sa inamatean ang intensity 3 sa Legazpi City, Albay. Intensity 2 naman sa Tabaco City, Albay asin sa Castilla, Sursogon. Susog sa ahensya na tectonic ang pinagpunan kan linog. Sa presente, wara pang pinaglalauman ano manadanyo sa aftershocks sa mga lugar sa probinsya kan Albay.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, nagkondusir ng rapid damage and needs assessment ang mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Tabaco City makaliis sa nangyaring pagyugyug na 5.3 na magnitude kan linog kan Biyernes, Hunyo 5. Sigon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato, kabali sa baga nag-atindir at baga barangay kapitanes maginang opisyalis kan sa inang opisina kung sa nagkaigwan ng initial damage reporting na isasairaruman sa verification as in inspection kan engineering. Makalihis ini, nakadeploy na ang mga engineering team sa mga facilities, mga eskulahan tangan inamaraman ang mga naging danyos kung sa inharos ang mga batang kaananutran sa mga edipisyo. Aadalan ini sa pagkikipag-koordinar sa pribadong grupo, engineers, architects, nga ninamas mapakaskas ang inspection kan mga edipisyo. Dagdag pa kan opisyal, nawara silang nairisong major damage sa kalihis o sa nakalihis na paglinog. Abiso man ni Mulato sa mga namamanuan maging kalmado as in preparado. Sirigman na i-report in kaso mag-abnormalidad o igwaning abnormalidad na ma-experhensyahan sa saindang lugar.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 7.15 na po nin pagkaaga. Duro diretso lang kita sa bulos kan sa tuyang mga barata ang masunod na barata atod po sa Indukan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao nangangaipuhan po yan ng mga minerals kaya ugaliw ng katabi. Ang pag-inom nin sa roosan ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement tangani na makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Camp sa Mineral Food Supplement mababakal sa mga butikan nationwide. Nadanyaran ang nagkakaperang eskulahan sa Rawis Elementary School duman sa San Miguel Island. Kan Tabaco City huli ini sa nangyaring makusog na paglinog kan nakalihis na Hunyo 5. Mailing sa mga retrato ang mga batak sa lanob asin sa ibang parte kan classroom. Nakatalaan man na inspeksyonon kan City Engineering Office ang edipisyo sirigman ang eskulahan asin iba pang baga pasilidades tigdi sa Tabaco City base daman ini sa direktiba ni Mayor Ray Bragais.
1: Parada 30!
0: Katakot pa kan baratang yan na danyaran na nagkakapit ng establishmento sa eskulahan sa probinsya kan Albay uli sa na-erehistrong 5.3 na linog kan nakaliis na Biyernes. Sigon kay Bureau of Fire Protection Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago na nakikipag-coordinar sinda sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office as in building officials sa initial na danyos. Napagaraman na apat na munisipyo ang napagaraman na igwang danyos sa establishmento duman sa Santo Domingo, Albay kung sa inagkaigwanin minor road line crack sa parte kan barangay Buhatan mantang morawanin danyos sa ibang dings asin sirigman sa kostal sa barangay. Mientras tanto duman sa Legazpi City na erisyon nagkakapirang crack sa Sarong Mall asin sa Legazpi City Science High School na report man sa Kamalig crack

0: As in, sa Maglanob, as in Kisame, particularmente na sa old school building sa Tagaytay Elementary School. Siringman sa Bagusay na Erison Daños sa Rural Health Building, particular na sa Comfort sin sa Ground Floor Buildings kini, as in sa Cagliari District Hospital na nagkaigwa ng building. Presente man ang mga structural damages sa mga building as in infrastruktura o na sa mga school buildings bilang bubukas kang klase ngunya na Hunyo 8.
1: Arada 20! Arada 20!
0: Ang tamang oras, alas 7.18 na po nin pagkaaga. Dire-diretso lang kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata at masunod na barata atun po sa Indukan Best Juice 10-in-1+1 health drink sa mga misis ng tahanan, lalong-lalo na sa mga nag-ipos para po sa mga eskwela. Kung mapabalon ka mo nin juice, syertohon nindo na dapat ang juice na pigpapang mga estudyante masustansyang juice. Kaya digdi na kamo sa Best Juice 10-in-1+1 health drink.

estudyante, mga bagura, mga na dahil basta-basta man asin maghiras, din bako, verifikado mga impormasyon na nagkakalat sa social media, katakod kan subuot suspension of classes. Sa giraray, para sa mga anunsyo, manungod sa klase asin iba pang mga importanteng impormasyon na pinaging ganyar ang publiko na makisumaro asin subaybayan sana. An opisyal na pahayang kanlukan na gobyerno kan siyudad ng Tabaco. Gaysyon na, asin iba pang mga tangani na ay sa fake news. Rada 30. Alas 7 pagkaga. Masunod na magabarata ang dole nagpadara ni 19,000 workers ali sa tupad tangan ni natabangan ang mga public schools na maging handa sa pagbubukas kan klase. Gasolina, pinaglalauman na magkakaigwaning rollback pero diesel may presyo. Ang kamera, naglalaom na dai mapipinsyente ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ibong ini kandaring kilan sa Senado. Ang super munay sigun yan sa Department of Asin, mga barat, pagkalipas lang kanagakaperang pagiromdom. Barata 30.

0: worth of ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa employment requirements, ang neuropsychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queensmed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Parada!
2: Oras, sa alas 7.26 na po, nin pagkaangad, diretso kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Formal nang binuksan kasudma ang ikaduwang Mayor's Cup 2026 Basketball and Volleyball Tournament na pinagpanginutan kan lokal na gobyerno kan Tabaco City bilang party kapadago sa pagbubusol kan sports development pagkasararo aktibong pamumuhay sa komunidad. Tampok sa programa ang Miss Mayor's Camp 2026 pageant na nagtaon ng pagkakataon sa mga kandidata na ipahiling ang sign ng kumpiyansa. Tali asin man ang pagkamuot sa komunidad. Nagatod man ng kaugmahan ang mga programa o kaya aktibidad sa araw kang DLC Music Band kanta high school. Asin ang DLC kan San Antonio Elementary School na nagtaong buhay sa okasyon sa paaginika sa indang kahangahangang musical performances. Sa mensahe pinagtuunan doon ni Mayor Ray Bragay sa an importansya kan sports bilang paagi sa disiplina, pagkasaro, respeto asin ang marhay na pakiki iba sa kapwa. Matapos ang mga seremonya, tulos sa pigpunan ang enot takawat kan basketball bilang pudyat kan opisyal na pagpupuon kan kompetisyon kan ikaduwang Mayor's Cup 2026.
1: Parada 30. Parada 30.
2: Alas 7.27 na po rin pagkaaga. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagpadara ang Department of Labor and Employment tinasa 19,000 na workers gikan sa tulong panghanap buhay asin o sa ating disadvantage at displaced workers utupad ngani na magtabang sa paghahanda kan pampublikong mga eskwelahan sa Bicol Region sa pagbubukas kan klase ngunyan na Hunyo 8 sigon kay Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinaw. Nakula ang naitaong suporta kan ehensya sa DepEd ulit sa agreement kan sekretary kan duwang departamento ngani na suportaran ang pagbabalik eskwela kun sa inharos 5,827 beneficiaries ang natabangan sa Camarines Norte para sa 254 na eskwelahan na sinasa 3,853 man na mga classroom. Nasa 6,523 man ang nabeneficiaryohan sa Albay na kumpuesto ng 484 na mga eskwelahan o nasa 7,014 classrooms. Mientras tanto, nasa 5,326 man ang mga beneficiaries naman sa Masbate at sinabenepisyuan kani ang nasa 262 na mga classroom sa Camarines Sur. Iguaman ni 398 na classroom sa asin sa Catanduanes. Dagdag pa kanopisyal na gabot man sa sobra sa 103 milyones pesos ang suporta kanahensya para sa pinagsasagibong Brigada Eskwela. Alas 7.29 na po nin pagkaaga. Pinakusog asin tinaunan ni na kakayahan ang mga kalalakihan sa Tabaco City sa paaginik ang programang Safe Albay, kalalakihan, santigan ng kababaihan at kabataan laban sa karasaan sa gribong multi-purpose o na pinagsagibo sa multi-purpose building evacuation center doon sa San Lorenzo kanakalis na Hunyo 6. Obeto kan aktibidad na midbidon asin paiguton na an importanteng papel kan mga kalalakihan sa pangangataman asin sa proteksyon kan mga kababaihan asin sa kahawinisan laban sa anumang klase nin karahasan sa komunidad. Pinanginutan ang programa kan lokal na gobyerno kan Albay sa paagini kan Provincial Council for the Protection of Children sa pamamayon ni Gobernador Noel E. Rosang katuwang ang Albay Police Provincial Office asin pigtukar sa mga parang importanteng provision kan

0: Republic Act 9262 ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, asin ang Republic Act 8353 na pinag-amyandran, kan Republic Act 1164-8. Nagkaigwaman ng lecture manungod sa positive discipline. Pwede kanin, nagtaumpid Bar of the Philippines o IBP Albay Chapter ng libreng legal consultation. Nag-ako man ang mga nag-entra ng 5 kilos simbaga sa asin ang mga pananom na gulayon gikan sa Albay Provincial Agriculture Office. Nagpapasalamat man ang organizer sa lokal na gobyerno kan Tabaco City asin ibapang katuwang na ehensya para sa matrayumpo na pagsasagibo kanaon ng bitan ng advokasya.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Na kapagrehistro ang Department of Science sa Kolding Kabilugan na 412 na mga qualifiers sa hali sa Bicol Region sa opisyal na o opisyal na nakapasar sa prestigyosong 2026 DOST-SEI Undergraduate Scholarship matapos ang ginibong mahiwasan na eksaminasyon kan Science Education Institute. Sigon sa DOST Bicol, ang bilang na ini kan baga bagong scholar ng bayan ang nagsairarom sa mahigot na proseso sa lindong kan Republic Act Number 7687 asin ang Merit Scholarship Program kunsain ang lambang kwalipikadong mga estudyante makakaresibi ning komprensikan sa gobyerno kasabay ang tuition fee subsidy na may kantidad 40,000 pesos kada taon sa mga pribadong universidad, monthly living allowance na nagkakantidad ng 8,000 asin 10,000 man na taonan na allowance para sa mga libro asin connectivity pati naman ang karagdagan ng suporta para sa transportasyon baduon asin iba pa. Mientras tanto, tangan nila masiguro ang marhay asin makaskas na pagproseso kansa ng mga dokumento. Pinagsugo kan pamayukan na DOST Bicol ang kabos ng mga qualifiers asin potential qualifiers na tulos sa sundon an sa indang mga registered email, particularmente na ang inbox asin spam folder para sa pagresibikan ng opisyal na notice of award asin ang mga critical na instruction manungod sa gigibuhon na scholarship orientation.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Tang nanumpa bilang mga licensed professional teachers o LPTS ang sobra sa na mga nakapasar sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ulit sa ginibong Regional Mass Oath-Taking Ceremony kasudma Hunyo 7 sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Sa datos kang Professional Regulation Commission, nagabot sa 6,122 ang kabilugan ng bilang kan let passers sa Bicol Region kung sa 1,755 ang nakapasar sa elementary level asin 4,357 man sa secondary level. Ipinagsagibo ang panunumpa sa tulong magkakasiblag the batch kung sa'in nagpoon ang enot na grupo alas 9 ng pagkaaga. Pigsundan kan masunod na batch alauna ng hapon asin ang pangultimo alas 4 ng pagkahapon. Sa mensahe, sinabi ni PRC Bicol Regional Director Sharo Bidlo na magpapadago sa suporta kan komisyon sa mga bagong lisensyadong paratukno sa paagini kan iba-ibang serbisyo asin programa na makakatabang sa saindang pagtalubo bilang matitibay asin etikal na edukador.

Alas 7.34 na tabi nin paggaga opisyal nang idiniklara kan Malacañang ang Miyerkules, Hunyo 24, taon 2026 bilang espesyal na non-working holiday digdi sa Tabaco City para mataunan nin pagkakataon ang mga residentes na makisumaro sa pagselebrar kantauna na Tabac Festival. Nakasurat ang deklarasyon sa Proclamation Number 1286 na pirmado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa kapangyarihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa proklamasyon, magkakanigo sana na mataon oras ang mga taga-Tabaco para makisumaro asin mag-enjoy sa mga aktibidades kabali na nakabali sa selebrasyon. Ang Tabac Festival sa rong importanteng okasyon sa syudad na nagrurumdom kan anibersaryo kan pagkakamukna kan tabako asin ang kapistahan ni San Juan Bautista ang patron kan syudad. Iniman ang oportunidad ng ang mayaman na kultura asin ang bantog na industriya kan paggibo ng kutsilyo asin tabaka asin ibang pang

0: mga produkto na gikan sa Tabaco City.
1: Parada 30. Parada
0: 35 na po ni napagkaaga. Pasirin kita sa baga police stories ngunyan pong aldaw. Lugaran, ansarong 43 anyos sa paraoma matapos na tigbaosun kansa iyang nakaiwal sa sarong baraydihan sa Proksay sa Barangay Mangkaw sa Rapurapo, Albay, kanakalis na Hunyo 5. Minidbid kan mga otoridad ang biktima na residente kang Prok 3 kanaon ang bitan ng barangay. Nagsapar ini ninlugad sa iyang payo matapos subot na tagaon kan 47 anyos sa suspect na residente kan Barangay Mangkaw. Sa investigasyon, naglalataw na nagkaiguaning mainita na pag-iwal ang dua mantang nasa dance floor bandang alas 3 ng umagahon. Naghali subot ang suspect matapos ang komosyon alagad nagbalik makalis. Ang nagkakapirang minuto na armado na ning tabak. Liwat subot na nagkaiguaning argumento ang dua sagkod sa tigbason kan suspect and victim. Matapos ang insidente, nagdulag ang suspect mantang tulos man napigdara kadmangan biktima sa Cagraray District Hospital para sa first aid bago ini piglipat sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa karagdagan na pagpapabulong. Tulos man na nagresponde ang mga tawuhan kan Rapurapo Municipal Police Station na nagsagibo maning pagpapatrolya sa lugar. Asin nagsagibo tulos in hot pursuit operation sa tabang kan mga nakahiling naaresto ang suspect, na-recover man gikan sa suspect duwang tabak na daan na ginamit sa insidente. Tanda na ngunyan ang kasong isasangat laban digdi. Alas 7:37 sarong 23 anyos na lugadan matapos na saksakon kan sa iya man nakalibin kasunod ni kan pag-iwal duman sa barangay Kalatagan Tibang, Birak Catanduanes, kanakalisma na Biyernes ning Banggi. Tulos sa naaresto kan mga otoridad ang suspect na pigtago sa pangaran na Boy. Sa investigasyon, naglalataw na nagkaigwaning iwal ang duwa matapos subot na makipagbulagan ang suspect sa biktima. Sigon sa mga otoridad, nauli sa komprontasyon ang iwal sagkod sa masaksak ang biktima na minidbid na si Mayi, 23 anyos na residente kan Barangay Valencia sa Biranca. Nagresponde ang mga otoridad makaresort manungod sa insidente sinturo sining naaresto. Panagos pangunyan ang pinagsasagibong hararuman investigasyon kan mga otoridad. Duwang pinagtutubod ang miyembro kan New People's Army ang nagadaan mantang tulong improvised explosive devices as inibapang armas at da-recover kan militar matapos ang inkwentro sa barangay San Isidro sa Gua Camarines de Sur kanakalis man na Sabado. Sigur infantry battery ang baradiran bandang alas 5 aga kan makasagupa kan mga soldado sa pinagkakarkulong pitong armadong rebelde sa lugar. Na-recover sa pinangyarihan kaning kwentro ang tulong IED, sarong M16 rifle, sarong ACE rifle remote switch para sa bang mga personal na kagamitan. Sigun sa report, nagdulag ang iba pang miyembro kanabadong grupo matapos ang baradilan asin nawalat ang sindang duwang pag-iriba. Sinabi kan militar na pinagsasagibo ang operasyon matapos makaresibi ning impormasyon manungod sa presyadong grupo sa lugar. Liwat na pinag-inganyar ka 9th Infantry Division ang mga natatadang rebelde na magbalikbut na para sa saindang kaligtas.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7:39 na po nin pagkaaga. Duro diretso lang pang detalya scan sa tuyang mga bareta. Nagsagibo ang Tabaco City Police Station in lecture manungod sa importansya asin tamang paghanda para sa mga mayon evacuees ali duman sa sitio nagsipit sa Barangay Marirok. Pinagsagibo ang activation center sa Panginoon ka mga tawuan kan Tabaco CPS asin duty personnel kater sa lindong kan Panginoon ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bimanta sa daw nabitan ng lecture Victoro sa mga evacuees ang mga panginot na bagay na dapat ibugtang sa go bag kung sa ini dapat itago asin ang mga importanteng paghahanda kaini sa panahon kan emerhensya kuna. Kasabay kani, nagsagibuman ang kapulisan ninpakawat sa mga aki bilang parte kan psychosocial support activity na ubetong makatabang sa sendang emotional as in mental na kamugtakan mantang nasa evacuation center. Sigun sa Tabaco CPS, parte ang aktibidad ka City Program kan lokal na gobyerno na may betong pakusugon ang

0: Po si Askes, isa pa pong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase, pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko, hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green, hindi masyadong matamis, sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Parada 30! Parada 30! Parada! Parada lugar!
5: Hala siya na po ng pagkaga, padagos kita sa iba pang detalyas kan mga barata sa lado lumal na pag-iaksiptar as in pigtaunan ng pagsaludo. Dahil may 36 reference Alceda at Nicole Behera sa Banuan kan Pulangi matapos kayong masong kiita ani kalimang pwesto o top number 5 sa kakatapos pasana na March 2026 licensure examination for professional teachers. Ang pambirang triumpo na ini ang pinagmimidbid kan gobyerno bilang sarong malinaw na patunay kan tiyaga higos asin dedikasyon sa pag-ayo sa mga kahobinisan magserbi nin honestibay salado kan edukasyon na base sa programa kan national na gobyerno para sa pagpapa-asenso kan yamang tao. Padagos man ang pangapudan kan lokal na gobyerno na suportaran asin midbidon ang mga natatanging albayano na nagtataon in ondras sa komunidad asin nagsiserbing ihemplo kang katibayan sa bilog na nasyon. Nakatalaan man na isagibo ang Professional Regulation Commission na o kan PRC and face-to-face sa mass outtaking o pinagsagibo na kan PRC and mass outtaking kada Domingo duman sa Albay Astrodome sa Legazpi City.
4: Parada 30! Parada 30!
5: Alas 7:49 na po nin pagkaaga.
4: Parada 30! Parada 30! Parada National!
5: Pinaglalauman na malangkaw ning sagkod sa 2 pesos, .90 centimos ang kada litro kan presyo kan diesel, mantang posible man na mabawasan nin 1.50 kada litro ang presyo kan gasolina, mantang nagbabadya man na malangkaw ning 4 pesos, .70 centimos ang presyo kan kerosene. Sa Martes, Hunyo 9, taon 2026, sa aga na po yan. Base po sa Minoblood sa Singapore, trading as in ang foreign exchange averages sa nakalista 4 sinabi kan sarong oil industry source na pinaglalauman na nindaan dagdag bawas sa presyo ka mga produktong petrolyo. Pwede kini posible man na turusan ka Department of Energy ang presenting patakaran sa pagpapalangkaw as in pagpapababa kan presyo ka mga produktong petrolyo tangani mataunan ng mas dakulang kakayanan ang mga oil company na makasabay sa paburubagong paghiro kang presyo kang petrolyo sa pangkinaban na merkado. Sigon kay Energy Secretary Sharon Green, pinag-aadalan na sa kunyan kanahen siya kung papaano padikit-dikit na babawasan ang mahigot na pagbabantay sa presyo mantang pinagsisiguro pa man garare ang proteksyon para sa baga, para bakal.
4: Parada 30! Parada 30!
5: Nagbaba ang supply o nagbabaha gulping o niyan ang supply ng bunay sa nasyon sigon ni sa Philippine Egg Board Association. Inako kan PEBA chairman na si George San Diego na may oversupply kan bunay sa nasyon. Ang pagbabaha subot kan supply dahil hababang demand sa merkado. Apwera kanina kapokus man ang mga poultry farm sa pagpapabunay kan mga manok kaysa sa bunoon as in pabakal ang karne. Ipigpaliwanag pa ni Santiago na resulta ini kan sobrang pagbakal ning karning manok asin karning urig sa ibang nasyon na dahil ang takadakol ang nanulugi sa paglaog kan mga imported na karning manok. Ipigbabaling na sa nasubot kan iba ang kapital sa pagpapabunay kan mga manok dahil ang ta warang imported na bunay sa nasyon na asin wara sindang kakompetensya.
4: Parada 30! Parada 30!
5: Alas 7:50, iuno na po din pagkaaga.
4: Parada 30! Parada 30! Parada National!
5: Warang Senate President sa ngunyan ng Senado, sigon kay Senador Francis Chis Escudero sa iyang podcast na Chiswis. Si Escudero ang hapot kung siya party kan majority o minority. Paliwanag ka Senador, may kukonsiderar na party kan majority ang sarong senador kung nagboto siya sa nangganang Senate President.

0: 30, as in minority naman kung nagboto siya sa nadaog na Senate President. Pero sa sitwasyon subot sa ngunyan sa Senado, wala man ining presenting Senate President. Pero paliwanag ka, Senador, na bako porke parte kan mayorya, kakampina kan administrasyon, as in bako man vote sa biho na minorya, nasa lado na kan oposisyon. Sa naunang bitan ng podcast, Escudero, na-record din kadakalis na Unyo 4, sarong aldaw matapos ang sorpresang pag-atender kan Senador sa sesyon kan Senado. Naglalaw man ang Kamara de Representantes na mga apektaran ka nagpapadagos na iriwal sa Senado ang nakatala na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ini kan napagmidbid kay ni sa pamamayon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sigon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, nautob na kan Kamara ang sa mga konstitusyonal na trabaho katakulin ni kan impeachment proceedings, as in nakanda sindang ipagpadagos kan Senado ang mga masunod na kabtang kan proseso. Dagdag pa kini, pinaglalaoman nindang maresolbir na kan Senado ang sa indang riwal tangani na makapagpuna kan hearing. Binanggit man ni Ortega ang halangkaw na level kan interes kan publiko sa isyo. Si Rigman, sigun sa iya, base sa sendang lokal na sentiment survey, sobra sa 86% kan mga respondents ang nagahapot kung noarina mapon ang impeachment proceedings. Sa ibong kaniriwal sa pagultanan kang kampo ni Senador Sherwin Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano, pinagtaon ng Dunor Ortega na di dapat maging rason ni tangani na mapinchante ang hearing. Ultimo sa detalyas ka mga baratang pangnasyonal dahil na kinakaipuan ng sarungley para ilaog sa curriculum kan Basic Education on West Philippine Sea. Inang reaksyon ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman kan House Committee on Basic Education, na sa prosupresyong pinagbubusol kanakbayan party list sa Kamara de Representantes, ngani ituro sa mga kaubinisan na pagmamaysadari kan nasyon ang West Philippine Sea. Nakabinbin kaya sa committee ni Romulo ang House Bill Number 1625 on West Philippine Sea Mandatory Education Act of 2025 na pigpadrinuhan kan mga representante kanakbayan party list na sina Chel Jokno, Persik Sardenya, asin si Kada Kiram, Ismula Kaibahan, sinda mamamayang Liberal Party Representative Laila Dilima, Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, asin si Albay Representative Shelo Crisel Lagman Luistro. Pasirin kita sa lotto result na hatod sa Sainukan Kaping May Marine result sa salud ni Tawo ang Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blanc, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Mababakal tabi nindo yan sa mga butika nationwide. Sa Ultra Lotto 658, Uyapon winning number combination 53, 1, 4, 45, 51, as in 22, ang jackpot pie, sumilabot na sa 75 million pesos. Sa Super Lotto 649, Uyapon winning number combination 41, 31, 44, 25, 42, as in 33, ang jackpot prize, nagabot na sa 25 million pesos. Wara patabi kinanggagana kaya pagiromdom sa natabi mga tugang din agad po'y paglaom sa swerte at sendong kapalaran. Magigosa sin magtyaga, tangan inaw masenso ang buhay. Oras, alas 7.50, sa isa po nin pagkaaga, ina po naging katripunan kasatuyang mga barata. Shout out ko na sa 26 live viewers sa Facebook kay Evelyn Abunete, Maria Corazon Buban, Giselle Bas Bordeus and Bongkakas, Manay Perla Bindal, Josephine Biquillo, kay Elena Valenzuela, kay Melanie Bejo, Calixto Ballester, Gina Brera Cristian, kay Beth Morales Bragais, Richard Papa Bordeos, good morning. Antonio Kama, Richelle Cabuqueo, kay Marie Ruyo, good morning. Mga tugang de magarali sa pagbulta data ang morning edition kan programang Tirador sa Uno, masunod na. Otro unta sa technical department, nakatuwang ta sa pagkatod ni Elmogera. Ako man po ang sinong naging tagapagkatod Barata Ed Bordeos sa One Radio, 91.3 News FM. Tin dugo na
1: Parta hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Husay Massage Oil, Best Juice, 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Ascaps, Food Supplement, mga butika nationwide.
1: Biyahe ka na naman?
0: Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. It's up sa Gabos, mag-aan ang PhilHealth Accredited Kasabing Ospital. Bukas 24 ang sa indang mga arugan, paanatory, consultation, check-up, confinement, as bisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag 981-252-SELECT and watch the same rate.
2: Congratulations, ma'am. Ako, sinado na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhin mapababy ng Bean, Pasis, at Hepaby Vaccine. Ito po ay ang bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, complete para sa Central of...
3: Ano yan? Dugang labahan mo ah!
4: Ma'am, hayang kaya ko yan!
3: Di ba yun? Pero handa yung kanya. Unrock Lick.
4: Unrock Lick
3: Soft. Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. The Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian. Osh Block and Unrock Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. One Radio News FM, one music, one voice, one mission station. One Radio News FM. For my number two, one. Ito ang One Radio News.
7: One Radio.
6: Ding.
7: One Radio. Wasn't
8: it? Radio.
9: Usap Bicolandi. Sa ila. Pasita. Tugusherno kamo, tauni na ang matira sa indo.
10: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
9: Tirador sa uno kay ba si Zeus Director Ed Bordeos. Tirador sa utukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinyon. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
11: D Radio 0.3 News FM.
12: Tindugo na.

Ayun na, tirahon tas day hang mga tananggay. Kumusta tabi? So sa Indo pong aldaw. Ano na? Ano na? Ano na nga sir?

Yun na ang first day high. Excited na si iba para mahiling si crush. Sige lang! First day high! High na high! Sa technical department, kasanggata dyan, mga katindugo, magera. Pwede ka mo makimema, pwede mag-chat 0966-420-2491 0966-420-2491.